ishi wishi pambili funda ganja ni baskili uyele muva tata mi engithi khalimba zepalini ey wishi wishi pambili funda ganja ni baskili uyele muva tata mi engithi khalimba zepalini ay suku yang jova.